Osik, uha, ano do, modop, tay ka pa in huwi, tungag ko, no? Tay ka ni Kumaria Zuli Mama, so, do, magyum, tay ka mamaso do, manginom na kupi, ta, om, naikot, binasi, kanyo. Nakuha po nga, ano iti, kada gumuo, inomis, dahil tinumon, tay ta kanon, nga gumuon, no, inomis, dahil sinuaw, bagya, kanyo, yun ka, tapot, bagya, kanyo, tapay ko nga, abi. Ako po nga, alam mai dari Facebook da saba VFM mega tomay mo kopi posian da dong subab gema dia zo kinamai pai ko da mga ito pipiongan Maria Juhan Algasidion Zandi Dolores Asing Michelle Wong Lawrence S Chia Zandi Crystal Christianus Langkait Siping Awang Catherine Lujeros Robert Sipanal Sugud Dolph Peter Doll Moylin Duinol Peter Gabriel Edmund Janggun Glenis Pojo Lucy Linda Lidwis Philip Maling Emilia Emilia Emmy Emilia Om Alamay Koporostina Dami Utut Gina I Suzy Lojimit Alexander Malim Maria Juhan Andrew Lokuntau Malicia Galus Moylin Duinol Sabina Wenceslaus Lucilina Lidwis Catherine kaya din ayat ko no nga among mo naing ka naing ho naing ka tohuadan kumani tutumoy mo na po do opulokis nga vi magihuhusi magipapason dahil Facebook do Saba VFM ba dadi mga kawago pahamuso opason maza do WhatsApp do Saba VFM Dennis Nicholas yang Shalom kopi posian nang subam masa bibi tambahut tapi nai kingan egi som z tapi pibasan nai kot binasias wow tamai mo kari Dennis yang mata papar I Jennifer M Koisun kopi posian on tapi pibasan kari Jennifer pason daw kumada Alfonsus Koisun Dolores Asing Florence Boyjol Floreta Kinajil Tio Mi Ing Rosie Kinson Sarah Yong Eugene Laban sa baby tambahot ikaw tutundago hansano hidas tamay mo ang balakat to sima kinayangan miyampay diazu tamay mo amen kadi Jennifer Makakoysun matad kampung gunsing onu abal magigisan din kampung gunsing aha i pasan man tadi Florence Boyjol kopi posyan do ngosubab kadi Florence diti kung maada mo kikinangaw ko sa imban boss kada zan sa BFM na ikot pinasi amo suaw tumay mo ka hansan na basi kinaposikan dong o subab yan pa'y boss di o suaw at topot ka ni Zanik Florence tabi tadaw na kondangan na tadaw di bay no hansan na id ko hidasan nga vi tumay mo yan pa'y balakat o sima mantan binamangon pason kung maadi aka Magret Atin aka Ellis tambahut ko Floreta Kinajil Helen Yong Dolores Asing Clarence Wong Savo Alice Lim, Lucy Doyo, Dennis Yang, Dennis Pojol, DJ Bano Katawadan, do Pasan do Florence, sabi-abi ngabi, boh, tinsanan do ngabi, pengampay na ngabi ka di Florence, iti, iyo na, pasan di Florence, adi hansan na sa'yo ngaw ngabi, pasan mantad di, ano iti, Florence Boyjol, isa po, ikahumbus ko diti, pason mantadi Marius Merudim besian do dongo sebab do ta dau do ketahu ka di Marius Merudim kumatambahut mogi kinongo do sabab VFM nega di Julta Magret Julita Judith Helen Yong Maureen Kinjau Lucy Doyo Iagang sa Iagang Isagi Joseph Potilu Maria Gom Avitus Modoit Farita Kinajil Adila Duvanson Elis Shelly Lim, Toin Sanan, Liaw Kunait, Mantad, Omnogi, Mantad GSM, yang pay pason, puti yang busot ako, na dapian buhutan, da, so gigisom, pibabasan, da, tadaw kotohu, diti, ka, da, yada pason, di, Marius Merudim, diti, di Charles Loginon, kapibasan, da, ngusubab, da, tadaw kotohu, kapalam tubuhan ko, nam, matambahot nga vi i Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datu Protasius Mukiao, Datu Elizabeth Morris, Simon Justin, Raymond Dunung, Gideon Mojiwat, Gasi ku James Sham, Johannes William, Datu, Joseph Potilu, Clarice Lajibin, Emilia Gom, Lucia Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau,
Julita Margaret Malaysia Galus Julita Judith Patricia Nicholas Florid Flora Mojingkil tapi pimpasan ang konsikan kadi Charles Lojinan. Nah, nakahambus ko pasan nga video Zoom masarin WhatsApp niti ay sanatahiban na vi di ba na? Na ito pa kung abi kanaw kinangoto ko hozo ipong kapon niya Zoom kumarinong kapan nga video Zoom hozo di Frederica Mojilis no kaykot na imono na buhu.

0: Daban na jam ka pa ho, purong pa ho min dirong sa Fabian. Pagunat ako, to pinay ko nga vi, hansan, dono hisan, ko minok kinungo nga vi. Kipada ho zo hahayid, kipada ho zo di taon tu nga padan, wao nga padan. May agana ka fizo, i ho zo di nungo, di azo di tino di. Kipada gi ho zo ka pa pago. Dadi, ho zo di pinungkap, nung pinungkap ko madi ho zo nga vi. Hansan, sa ngaw, inungkapan kiyo nga vi, to pinay. Aw na hide ako din na ditimpo mo di ko din ditimpo montok do panakan do hozo tadaw ko tahu diti na kumanga video zoo in Facebook do Saba VFM pati ang buso dia zoo katahuanan kuma dia zoo pati ang buso na dia zoo do magipapasan magiusi na pasan deh ha aw ko din ngabi ko ang buso pasan dia zoo nga iho no hansan do mega tamay mo do ang alamay ko din na in Facebook do Saba VFM. Kung habi nagi dai tiid TikTok na Saba VFM na ti mi magi bobos do ano no po nga bi copy mo sian ko madia zurin san po kala de zuhi vai da jam ko si sam do tinu ti havanan do itia sa savan do don vi known itia po nga pi havanan miampai da itia Argentina om nagi Algeria jam ko si sam iti na po nga pihavanan iti at tinimungan tayo ko group J iti do jam ko po damdu po daw nga daw Austria mihavan do Jordan iti po nga group J nagi ta daw suvab na po to pinay ko nga vi ta daw suvab na po nga Portugal huwavan do Congo jam ko iso do min susubab atata manano ko do nga vi do Portugal bam kanaw kinungo to ko hozo pumuhis ko di hozo nga vi
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

kantakan Noel Nino episoso mo mimang u gisampin tangaan taon tiso mangunsug do ko pulintaan mamantod hang kotondaan montok tumuguvang ko zuzuvo tavan ahasu o koing om nagiki kaundunan do hisun minabos imon tili onto danon tinagas om kopotin dazan sandan posoihi datu ato Joseph Kurup Malaysia ibabay na diti ibogizan ko sugi on tongus to imonsun ko tanabon ko hisaon pisoso mo katuguvang ko zuvan tavan di hobi asu om okoing binuzu koin sudon mantan bogizan neutral kuma El Nino pati hambuson do kapalintaan pogun po damapat pinggi sa man sa kaday pambalajalan ipinapanaw mantad po di duvongay buduvonga po damiso. Hang diho, montok mong ihokozo do ginumu sinakagon pogun kanu kodimpatan kuma pambalajalan di Tavasi. Nabo si Vozon Montili na tusuri pang lima Haji Jinor pinggi sa man diho papangkup sa kaday om titundun pambalajalan mantad na satan kohimpupuun do dalazanak gisom it institusi panginabasan takavas. Kain sa vaton do gontop na motoy interim panakan po imbida kuma saba mantad onom ngatus lizong linggit kuma iso titik himo bilyon linggit papointahang kagumpitan do kapulintaan bisampuvan montok papavakas kapatutan pagun idsibo MA onom nga paramtohu minabos imanunua tagazo do gabungan rakyat Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali hang ipinabos di huguan montili diho kapanakaday mamantod peningkokoton kausinan do Sabah. Kabuon do kapolitif id Sabah ti hombuson pavakason miampay mamodimpot panwidangan atus kapolitif kababagu taon niti montok papapulokis tapanazan ekonomi do community. Minabos si Kumaduvo Montili katundan papabu om kapolitif Datu Muhammad Alamin gisom pintangaan taon niti himongopod kapolitif kababagu do notwidong om dimpoton diho kahansanan anu agampot oikot kohimpupuson taon. Kodimpatan internet di adang om point hub dan dadi vokon kepo kionuan ko iso montok mongiho kozo do ISO community habo sekadazan ko bibi mantad ko buon ko intutunan digital in Malaysia. Nabo siti di Datu Wilson Uga Kumbong kumaduwa mentili digital di kahapas pinapoy magon panutuban na babazan social digital outreach program sodop in kampung Topokon Tuaran. Namot diho pu parlimen Tuaran Datu Seri Panglima Wilfred Madius Tangau itinubong da RTM minabos keponculan sodop na po nga adadi nogi do impon kiguno montok mongiho gontob tatapot kotaundaan do infrastruktur digital hobino ir kinaisonon habus kakadazan. Tuitino nga ahal kotihambusan do internet na koguhi na dadi pamuginavaan binuzu kinaisavaton ko pamugunaan digital ipisoso mo kain kavas pavago ko pakinuan kumakodimpatan kopyunitan di hobi andang om kikualiti.

Angel Tahod Fred Sibo hapap nu o hibabaw. May na kinangkot ako Jose Edward Kubot Patod Bosco.

0: Ketuhwadan, anangan zo di nova vanu.
1: Ketuhwadan, mikot vago deti damin ku kyo.
2: Ketuhwadan, minikot dein hotel dagay.
3: Pobos no, do ketuhwadan. Kumadein isay nopo om so sengyan nopo timpu. Tantu no, do kanangan kodo tuhun sengyan mo bosko. Do ketuhwadan. Ketuhwadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skadazan, do ikot finasi.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

Yo bang ini itu dua rimbai kena nari kami yang itu lipat ke pagi kah nari rimbai kasang, nari rimbai dari kalsan rimbai ninggalan na joget magila lampoi, amzu nari rimbai bungkias rimbai ninggalan na papa kon pampang, eh nuna nangi bita kena jam katulu tanggo pram dua ngam minit, rata tanu mara studio tu pagi pagi kah, apa apa kah napo jam katulu, apa ngam pram tulu ngam minit napo kau kena napa kaya razan isyak, ralibu kuno kota kina balam intok intok ahondo no. Amlibos na po azan isyak pagabaga ka akaw na po kuna kaya rarancana has mal hijra hinura roro hino hino mana po ra jam ka tulu limongopor ang minit ra londom na po pagabaga ka hino kaya ka na po ra Imam Abdul Karim Ampakot jahin intora jahins na bawan randalong rancana has mal hijra pagabaga ka libos na po no azan isyak lalibong mo kutukin na balam tukintok kahundo na po. Napora jam ka tulu pat ngoporam jam ka tulu limo ngopor nga minit napo limo ngoporam limo nga minit napo baka ka akaw napo kona kaya ramo na kasalo na humura sa babe menora info piala dunia ha man main napo pasal lara min baka baka ka ya roro hino baka baka ka lono mino pana akawira sa babe pem baka baka ka kono napara landa kono sindad napo ra jam ka walu baka baka ka pelupani kono napo maya ramo na kasalo na humur dalon no rimbay pahilion ha du rimbay pahilion maya lono mino hino rimbay rimbay intori durin na hilaw rimbay pamahuangan riun ama amzuno rimbay ka rimbay bi rimbay intori sibin andipas rimbay ninggalan anda ama ina namanggaan ko amaka ko na buli angun di rimbay ino baga baga kay hino maya ra live tiktok may ara hino batikin minak rekomen ra live tiktok may rano mino mikapyo ko na maya ara live facebook may hino ra page may ra sava vfm hino batikin minak rekomen ra live facebook may ralo no mino mikapyo ko na maya ra whatsapp may ako na ngundira rimbay kasihan miyon rarandalo rimbay pahilion ara po ra jam kawalu pasalan may napo pagapaga ka ako na pangundian da rimbay pahilion hinura na po ra jam kawalu hinumaya kira wasa may ra numbo kosong rondo siam apat siam kusung tulu walu rilio ko payo rondo ara wasa may ra sa BFM ra numbo kosong rondo siam apat siam kusung tulu walu ra sekarang gini ngotak payo ra rimbay do rimbay kana pasalan kana mapo na po do rimbay na ko kono napakaya razani syakra libung nukotak kina balam mintok kintok kahon Ano rin ba yung kasano rin ba yung tori Xavi Morris rin ba yung ninggalan nanda sa Kikingamsun o rin ba yung salwa sali rin ba yung ninggalan nanda apa?

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaw ra siruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupay nawo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Yo, mga guys, kung nara ka na kaya ramon, ha, ralo na minara randa lom no rimbay pahilion. Ay, natangan na rimbay pahilion, may ralo na minara pagkakakar. Edisi, operam tuluar ibulan na bulan ko nom, 2000 operam mo nom. Hinara, 2 rimbay ko no pahilion, may ralo na minara. Kau ka na kau, kono asiha ang undi, rimbay pahilion may. Ralo na minara, hino rimbay e, ha, rimbay e, rimbay intori durin ahilo. Rimbay ninggalan na pamahuangan riun ama. Rimbay B, rimbay ito rin Sibin Andipas. Rimbay ninggalan na ama ina na manggaan ko. Ang kiko na rimbay kasi amin pagkapahaga ka na asaw. Juara ralo nomino ra edisi. Rimbay pahilion ralo nomito pagkapahaga ka. Rayos ko na kau ngundi. Maya Ramon, Rasawa VFM. Eno, undian yun no, Maya live TikTok may. Hina pilihan min ki rimbay E. Amin kapi ko na type min ako na rimbay B. Batikin min ako rimbay E. Batikin rimbay B. Ako na rimbay ko na kasalo. Kasalo rimbay min ko na sa okra juara rimbay hino. Ra londo min na rarandalong rimbay pahilion. Amin kapi ko na maya ra live Facebook may. Ra page may ra Saba VFM. Hina batikin min ako na comment. Ra live Facebook may ra londo min no. Amin kapi ko na maya ra WhatsApp may pahaga-pahaga ka ra numbur. Kosong rondo siam. Apa siam kusung. Dulu valu. Rulia ko pegara nomor Maira Wasa Maira Saba BFM 0 ronde siam apa siam kusung tulu valu. Rais kena kangun di eno batik mina rimbai e ami kapi kena rimbai bi ra kena rasalo min asau ke juara ra edisi rimbai pahilion mai ra londo mino ra kasalo na nomor Saba BFM lewat tak aku nak halung rakun pengundian mion baga-baga ka rais kalang kini ngata kapel yang dua rimbai kena pasalan ke hena rimbai kasana rimbai entari Steven Jimin rimbai ninggalan na bilin dia mamu am sino rimbai ri Joseph tambile rimbai ninggalan da sulut tumilu.

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaw rasiruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupay namo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Kapitambalut ko nga we, kabisanan na tatuang kumada kayo hamba ko napod tatuang benati, tito tuang tadaw ko tolu. Tatuang tadaw ko tolu, kapodam turu tulan ko nam dona ribu. Dona pada mana? Tabi mal hijriah kumada kayo tensanan. Tadaw di bayna, tadaw kondarangan, aku mau datit it minimpanaw kayo, tatuang bayna. Pasi ko kuma di DJ Adi Erin minang ambalut ka sa limbahan boros murut tambay natin san po miampay ko doho sa linay talo jam pag ambalut anta ko minimpun di jam kasi am gisam da jam ko padam duho pitang atuang LP Rap Elpinus mangaruhang mangambalut do kayo id suang timpun hatus walu na pod a minute pag ambalut anta tuang bay nati Degal terima rohian ngod paylo dot kanud makinangaw tuman sa limbahan iti id siam na padam duho titik turu FM frekuensi duit as watas tisan kota nobon ngatumanud dat koyenan lagi boh kaya tempenai namun tok nokoy hiti petetong kop pemagunan egi sampodot asigampot dot nugari asigampot dot internet kano kau tumanud keselimbahan niti mayat RTM klik mayat nagi da keselimbahan miti lembusi di FB i TikTok sabah BFM bigod. Tada ba na sa babayan pinatamod dati di mantok ko pendala no nga rohian ako dat papailo dat kitimpuh ko dat makianud sinding tatuang ba na umbalan ko manumbaya da jam ko hapod dat tatuang

Awam ka bisan ang tutuang kumadiwago nagi katanod ko sa limbahan diti i-curating tabok i-Leicester Les ay po gumo tambalot ko ti i-Demis Losod so nang tutuang DJ makiano ko dahil sinding digidin lakim ka jambatan pinirubahan balan ko dumintang tinak ato binay say po ti i- i-chong-chong tantuaran Pamlogot-logot na kayo ihitihid FB hitihid kuha na ginti hitihid TikTok na na pahat hamba ko na pagtatuang bayan natin haradati akinayanan dit na kaparis-paris kaya ito minay nga san logot-logot ako nung haron hot tambalot dit Rohian makimorong ako dasinding dit teka iti kasalimbahan sunodan nilo kano makinong ako maya dot FB maya RTM click maya nagi dot TikTok kantano kayo baham ka na kinong hot ako sinding kalangadan harotolo sinding kalangadan magisuhut-suhut do ponion ko mong kalad nila bunga di Jovita Chin sutanan dot sama-sama miandad di Josim Rotop ngapagulo dila sinding diti tolu taun pitong kiadan.

Tabreko, iti pagulo ha, iti kapayangatan na Tongus Maningarod. Pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam ko siyam. Doon hapad minute na tuwang bay na. Kagirat ko sa agisam jam kay sa minso swab. Dat swab ka hapad malo tulan ka nam doon na ribu. Doon hapad manam. Kapayangatan Tongus Maningarod dapat iti nga kapahampit. Pagunta ko iti san idwatas pon sakid. Kala na pangasipitang tinam kula po niyo bofat am nabawan. Damat nila muntok na tisan watas katunabon, papar aranaw katabulod. Idsandakan kapampay tongod amigkudat nagi watas pisampuruan Labuan. Ila na kapingatan Tongus Maningarod di pinalabos sa Kopisan Meteorology Malaysia, muntok pagun toko. Baham miswai noralanto manta di onivit oto. Sutanan rubat sa girit laki di jap laping jonjongot.

marobot kawago kay Joffrin kapisanan tatuong minanod ti kasalimbahan na mitilambos day TikTok na list weeking nagi makiano leo John Jerome na tagak pipusan ka daw walan kong mintong tino ka to nga pagulo nila kinung hoto ko po rantay amas di Datu Francis Landong sutonan ya tangkong jambu merah Richard Michael Fu Esther Donny Kim Siong.

Mga kankawaan, man kapya unsoro tuwa gumu o kasiat daud montak tinano. Kawaan diti o kenapa kaharat magisus waya kasiat nga milo nagid mengingkuri kolesterol id tinano. Epal tatamaw harat zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin A o vitamin B om nagi tadon dat serat dit oruhaid alanak. Unsuran kod mga kanepol tatamod miyampai kulit daw tu sembagian vitamin C haro id kulit daw.

Ijen hata ka gabsanan di JLP puni ada sinting leles corona beragi bujangan nun haro na pengulud ka. Ay sa pengulud tatu ang bayan at ang pinayang apeng kuro po ang balan kud mintong at timpuh datino to madi arwahay na didat apupusan 6.5 minit at pinagyambulutan tako kapakyan wan kapakyunian sinting-sinting kapakyunian sinting-sinting. Kasi ko pinapailang kasalimbahan ni Tito kasi kasalimbahan ni Tilambo si Tid FB ang naghihitihi TikTok. Maris Marudo yung kabisanan tatu ang tadaw ko talo DJ ang minsanan tambalot makikinaw sa limbahan sa Bob FM. So nang kapiyo, may pasan kalansanan ng olidas takod tikid tadaw ka daw. May mesiyos yusin kabisanan tatu ang DJ ang minsanan makikinaw sa limbahan sa Bob FM. So nang kapiyo ka daw, po si ko. Ay, tambalot ako nag i-saipot eh. Imeklimex makli kabisanan to ang Meklimex nakarasam nakararasam nakapaparis na tanggilan ba yun ang letap na eh bah kanang kinangot ako sinding ti tanak kampung manta Jimmy Palikat sutunan wawonod di Carlin Susiana Lasimon.

Pagupay na tulunsuway dit mo maguna. Masod o susat ako, tulunsuway nga mahuhop na tako. Pengkura po, tikid kawawayad ta sanong dila. Pagluanan, miyang payad po mamusaraw ta sanong dit ao lumansan sa mulian. Ubasanay na, kiginawa mahuhop tulunsuway, tikid kawawayad ta sanong, kagulikawago kumadat ako, mayad kasanangan.

0: Ponsiko nagi kumado kayo kakalon man hack trohian teka like teka salimbahan mi tilombus med FBM nagi hitid TikTok. Apat na pudam lima titik walo kena na timong timong rat. Like hiti hit TikTok babay nanti Ponsiko. Ara di pasan manta dia tim modili. Ni kampung temporuli. Kada mo kaya nunggu sinding jojilian haro na pengulud man ko papakin ngok sendiri kada. Senang tatu ang tada ko talo DJ. No, pasinding di siyo ka. Haro, nipi kuno po. Kau ni dati no ka? Yatim, Ponsiko yatim. Pasan puti lambus kapisan ang tatu ang kuma dia di JLP kadilusi doyo. Mamasan ako paguluya po. Kuma nagidimi satur, ringgam satur, janyupin ang paganakan. Abdul Malik, Isinto, Charles Leginon, Steven Andwe, Maris Morudim, Kaliun, Joseph Patilu, George Kimbun, Julita Margaret, Julita Judith, Helen Yong, Julita Mbobo, Adila Devanson, Florence Boyjo, Lucia Tati Bibi, Ros Sugud, Emilia Gom, Clarence Suang, Narumbay Pitah, Loli Inggang, Yubug, Rosalyn Vitalis, Kalisikel, Miape Pason, Alansan, Olidas Ngawi, Pibobasan, Ponsiko DJ. Berkatan kena terima mimpi paganakan no ka berkatan kena giak kadau tempinai Ponsiko hello en hiti TikTok Ponsiko en minggam satur no kadau ti balik tak makin ngau no kadi inggam satur harapasan tempinata dau dadat au magi lapau-lapau tu ni no tempinai inggam satur.
1: Yo inggam satur nantad kampung Bakilong Kota Blud amasan ako dat kain sanay tambalot sa Babi FM dahil nanggo na paisang rongaw dahil radio niyang paipasan ko dila sanang tatuang tadaw hari tiga DJ may dadah po niyo isinding di mas ni Sumirandi Tawayaboy dahara na paingulod Ponsiko.
0: Ponsiko inggam satur nga haro na sinding di mas ni Sumiran na kone di tino maha dadat na karongaw kam ng alihis kad na karongaw da sinding di kay baha misa po hot pason daman ko tumboyo iti pason mantadi sa iti lamin mantad kiulo senang tatuang tada katalo DJ RP yang kapisanangan lagi ngawi tatuang makikinang o radio sa BFM tatuang diti yung manisanan tapi na itang balut kompolutan ni grup WhatsApp alasan ang lidas ngawi makian udah sinding Francis Landong pikir-pikir dulu kadilamin harus sinding di Francis Landong akon kepikir-pikir dulu nga apa yang kurapa kalansanan dat nalihis ko dina korong udah sinding dila tempinai tambalut dah itihid FB oke itu aku Rita Mangga Christopher Simon kadir Rita Mangga aku bisa nantang atuong DJ misalnya tambalut isabab FM alasan dat lidas terima ka. Tumayan aku dengan lidah setakut terima di sinding peti lembus misuai ralan di 3 situ dolem ragi bujangan di leles koronawirus.

Pansil, mantar dalipok. Kami senang tentu orang kemari atas mana. Om, tilamusan gud palambus pasan, kombulutan. Pasan diti manta di Joseph Potilo kadau, kapisan nangan datta tuang di Jalpi, nung hara dapen sinding Justin Lusa, sumunsui jembatan temparuli, punya daka, nung kasisip no, kinangohan darad, ayin sanang tambalut sa Bobby FM, sadap bayan no, kung sikaw ka di Joseph Potilo. Nakao ni na, sinding di Justin Lusa, jembatan temparuli, tampinay. Manta di Gundahing Johnny Upin kada ko bisanan kapiranggayan tatuang tada ko tolu DJ Alpira Pilpinos DJ Dioswaw Mabin Tulung terima ka Masiko DJ Pone da sinding di Susanna Le Simon wawonod gam na kauni nari tampinay Johnny Upin Masiko turuhian sinding di laom kalansanan at nalihis ginawa kalansanan lagi dan korongo pa Man ko parang hayte sanan kombolutan labi-labi ko ma di maggalong ko illi dia John Hilasandakan George Kimbun Yubug Marius Morudim Abdul Malik Bagang Sagiros Sugud Tampulan nagi Emilia Gom Lalinggang yagang kay madang yung kun kan darong Jelena Kubit darong ko nagi Rastinaying tolaid laid dadaw nakapamasan Lucidoyo Julita Judith amam ko nagi alingan ni ex DJ Larry Lo Johor Ay sanan manuno ko dong sabah BFM Bros Dusun Kingran Egi Samzet Posiko kani Johnny Upin Mikaruhang di Erina John Lirni Erina John ba? Komen ba? Abel Michael kabisanan tatuang kumadea hitihi TikTok tambalot nagi da hitihi FB hina po i Rita Mangga Mijena Takag Posiko to pentanod ke selimbahan diti Iti pasan man tadi misator Magal laid-laid di misator Dat au nakapatan pasan Kaya tampin na eh Kada di misator Kapisanan tatuang DJ Simiwat padamasan Kumagkumbulutan to lay Dokunod au nakapamasan Magal John Yupin Tampulan Abdul Malik George Kimbun Herman Ati lembusan di misator Tiagak Herman Laimin Ang mangurah Ponsiko di mis Ikalion ng kamsator Lucy Doyo Yubog Adela Emilia Gom Lucy at Ati Bibi Bagang Sagilan Li Julita Margaret Rosni Narumbay ang kampay Net out na right Siya to light Net out na kapamason Na kuro-kuro ng awi Kabar kayo Lansan na lidas ka sa sari Tabilangan ko kumada kayo Tensanan Ponsiko Kati di misator Sinding pati lambos ka na kinanghot ako Sinding di Timely Manta di Alex Adam Susutan ng nung karatiko Di John Madulay

Kumadia, nagita yung sanan magiging naman sa Bob FM Bros. Dusun na sunang kapya ka daw. Maglupo ang masan ako kumadia DJ. Nagi kumadia Florence Pajol, Helen Niong, Dolores Asing, Adila Duvanso, Namila Gom, Jose Potilo, Maris Marudim, Ingam Satu, Ravitus, John Maria Tenis, Nicholas Yang, Maria Johan, Lucia Mondok, Mania Gansing. May paso nuno kabar kayo alam sa nalidas terimo. Tilang busot ako na pagyang bulutan. Tabi pibabasan kumadag at yung sanan ka daw. Pagyunin sinding di Jimmy Palikat na kampung ka. Ano ko ni na sinding nila dito, no? Kalansanan na karongo ka Florida. Pasan pati lamos dito manta di Munah Kapang. Hi DJ LB, sanang tatuang. Iho yung Munah Kapang palambus pasan kumada. Dahil sanan makikinangaw auli na kasalimbahan Bros. Dusun. Aw nag-ialihwan. Montok DJ LB. Kambalutan ko, MM Suk, Ilinda, Maria Johan, Yutong. Mempay pasan. Kano, toko manahak sokodung kumati kasalimbahan Bros. Dusun. O sanong bo. Ponsiko, DJ LB. Kadao ponsiko nagi. Munah ito pinapato dot pasan. Sundung dat. Awa kita ngarano ka di Yutong dahil mula hilad TikTok. Korean pun dadaw kita kay. Kana kinahot ako sinding patilambos anawawulan mantad meri intiang suto na nipi kuno po di George Lian.

0: 5 na minute na sa nga daw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit 20 mong ang milad papanak, dot nandoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

Kailo ka nang ko. Papataam tekad mo ng kiyad dot pipiaraon id kawawayon dot milod o sindualan. Arwalan tekad ang goritno bang at iso kasalaan edis ribad akta kebajikan haiwan 2005 id miladan daon hatus 1,000 ringgit tekad pajilan au kalabit talo taon tekad gadua-dua dila.

Lampang gulo na po pusan. Tampin ay, harihan akong paila na kayo diti, nagati, campaign mo ng Lord Raha. Ipaharoon dat ka doon hapo na misa tulan konom. Doon na ribu doon hapo na monom. Tada minggu, hilaid balay bomba mo ng pasituaran. Limpun na jam ko siyam ko sabon, gisam jam katalud sa depon. Mantakin talangan katilambus, kasaga daw maramot di daulin. Kusong isa-isa, limo isa-isa, onam limo, walo kusong onam. Teka ituan kurang anak Becky, it kusong isa duo, limo, apat limo, siyam, turo onam walo, nagi inas ko. Kusong isa kusong, limo apat isa onam, kusong isa onam. Bahom, hiti po di hatim po tako magiambalot na tatuwang bayan at ang pinay. Kadalihway, tikid sadap. Mimpun jam ko siyam, gisam jam ko hapodam duo, pitang atuwang. Pasalimbahan, bros dusun nito sonong kapiyo. Sining tahuri na po dat ko ni kong odop, no? Manta ni Fabian William. Ako dati kayo anod mamarait dat sa Raysay sa datatuwang bayan at pengkura po panang konsikahan ko kumada ko ito. Insanan mantad sa kodong na kayo. Ang tali kalimpunan at kasalimbahan dati gisam dat pitangatuwang. Itarohian na makinangaw sinding-sinding kaparangahan sinding-sinding tomod kanad tumilambus makinangaw gisam dat jam ko isa minsuswab maya da RTM click om nagi frequency in radio. Siyo dit out no kalambus sa Pason nataliban dati out no reta nangaran ada ko korlogo ama senang kadapan na bay no senang nagi kapasikan tadaw suwab ino ko po damat kapiro ba ikawago habarakatan to ko na da terimo dami namangon mantada LP Rapiol Pinos bye bye.

0: Dai, alilimar ko ito po ang bacara buku am.
1: Apan dai ko rakon na ito alilimar ang bacara buku to.
0: Nataliban ko no kwa, reno to zaman IT. Kawin no malumat, yu yak rapopor no kalindu no longon to nga. So, tutorokon yak. Ha, aon o yumon mo, aho, ayam-ayam nulun, rahuang ukuno. Ayamon kalalian aring otaka po no amsino. Aho po nam apasya kasuko yung ha?
1: Kapiyo nga hinosolor, tapi ang bacara buku tu aso ang yakinon soyong no. Ulo ko na nasungkait pahalungan na kapihahan numato tu. Kanga onsoy aboy hilong raskrin tu. Lain nga lihao ko, rabah huli, paino ang caramin mato ko? Lai rai no? Aduh, napasiko no soror na unga. Rabah huli, alimar ko po nga lihaan bacara buku tu.
0: Ah, yun tu, kono ko pa siyara. Ang kiat yak nga ryun, ahilong ako kapiyo-piyoki oko tu alilimar ang bacara buku. Sa tapot no, auto bahu yakinuli inoy pahilong ra papakitanan ra buku.
1: Ih, oko tu. On ka buk inaliran mo am? O pahula ang bacaam?
2: Limo nga minit, yak nga lapon mo yung ratukir nuoro. Ang paliyong rin tokin tok nusungoy tumanaw, rangiliw ra sayatan nunya muk edis. Kinamimin nga liha.

0: kasahimbahan Boss Kadazan.
1: Ahan san do tamay mo do in kinabo dia so do makilang ngawri ti kasahimbahan da bosa toko kasahimbahan da iso na ongo toko de pamagunan pati amusan do pati nawan do toko it boss do kadazan point tinagas
0: ay sa masubay nga isava VFM noiko tinasipo.

Ay, pwento not na ino. Ada na di pong nando hiyo. Kung kinakausurok pa yan, ang hosuri ko hiyas ko zo. Ay, sana mati subayo. Ito sa imbahan boss karazan. Sabah VFM na ikot. Vila si Osua. Utamu niya.

0: sahimbahan boss kada zan noikot finasi noikot finasi
1: oswal tamoy mo
0: idkeningaw na po nga si zam nga panambaho titik iso FM.

Yeah, copy vos yan, copy vos yan. Do subab ko maday dia zu tu pne ko ngavi om copy vos yan do. Makino ng ova guriti kasi imba na to ko do ng subab tadao ko apat ko pram vaho di tibuhan ko nom duwang ibu duwang pram nom. Darin ko no Hansan avasi kinapasikan do ng subab diti. Tumihan bus dahil kasimba na to ko di timi pa dago DJ Joe. Gisam no jam ko si Sam do ng subab ay no. Dari papatihan bus bago diti kasimba na to ko do ng subab diti makinong ovag to ko do so. Miyapay to ko di Venita Lojuti Cindy Montok at Tabinay.

Ya, tapi kung abi no to ko hoso di babay na di hoso manta di Madius Joponi tanak may sikul om pentantun. Bagya do atang kangaw ngabi mo hoing do dong sa babay no to mugad sikul tanak ngabi. Dari na may na jam ko nom opod minute na rin doon sa vab dahil pagunta ko ay kot jam ko nom tahong opod minute doon sa vab ako nga ko abal dahil pagun namatay ka tatim po nino kakalpot ako mohi sa ginavo tapunay ko nga vi yan pa'y diti hozo man tadi paska dandi

0: teknologi ang inovasi Sabah menuidang dahong pagsat.
1: Antur konsol kumaikan pogon yung panahon gisom do tanaw baino.
2: Kinongo, ahal ngabi babaino tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, itsuang om habus pogon.
2: Tanu dagay, doin abal kinoisunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.

0: Asuaraw tamay mo.
1: Jam ko, anong to nga pod minute nung sa Vabid. Pagunta ko, itino sa Sabah VFM, kasahimbahan boss kadasan.

Ya, ingkan aku so hozo manta di Sharin Amuj Sapri ke posisyon. Ama aku mata pening avi di tindahanon dati tim puriti. Kiva dati ada boboh lahan i tim puriti. Bahang patatapan pa ginavo ka may dik ya. Hansan do katabay ginavo tumuguvang di ho kababahan do talunalun i tim puriti. Kiva dati di pogat dan mugad kalaja may pakalaja kya om kiva na gina ti di pain suti babay na diti om kiva do ngazon kiva do ngazon poki sakada ino ngazon doy do kopisan do kapalintan patoy doy bang patoy ba om kada hivay do magawit do ano na po document ngavi suat ngavi kagumpit itaponsol yoviton aga bagab dati do humabus munta dami nom ogmu faguto hivan ene pagui do humabus munta dami bion pangavin nung novit nang aviswat itaponsol do viton ke may da audi ko pomyubat do timpu sengya nakabus munta dami nom itindahanon no, dati am on dom fagudo kivan hivan nom gumuhi fagudo dami. Jadi paguhi do humabus obion pahay ka sa ngavi nung novit ngavi o swat ikiguno i oviton dino i oviton do moy pakitoy na dahil kopisan kapalintan tay ko dahil bang patoy kya bahom kanong vago momohi sa ginavo tapunay ko ngavi magkina ko takoda kaso manta di Fredeline di Frederica Mojilis Nodwanan Minakan kasimban boss kadasan naikot winasi aswaw tamay mo.

Yeah, tapi yang kau ngavi dia, kau kau mai dia FIFA sesavan vinon duvong ibu duvong pada monom. Nah, isai nak kau kita, isai minintong do uniti pihavanan England omnogi Croatia di baino min sesavab di baino. Nah, jadi di mina uniti mini bentai mini havan si holiday di jam kapat min sesavab di baino. Na hantoi do England apat noko tumpos dapat gol Croatia duvo gol. Jadi mihana atumbazan zo gumu atabinai menintong do itiana pihavanan mimbul maza di ti RTM click do sebab di baino kyo. Mihana kibada ti di au na kokito nga ihana nangazan montok di ti pinihavanan mimbul sesavan vinon idpihatan di ti England om nagi Croatia di minsa sebab di baino. Montok dia tinimungan Portugal Congo Democratic Republic mizih hoditing mini havan dai pibayan mimbul iti do dai ho id stadium Houston Texas the minsu sebab bibaino nagi nakapiaga a goal dia ho iso iti Portugal among nagi Congo Democratic Republic. Jadi tapi ko ngavi tadau baino jam katu dong sebab baino na ponga kanjul te ka kapanawi ho pihabanan id pihatan do Ghana om nogi Panama jam katu dong sebab baino. Jam kopod dong suvab na po nga Uzbekistan mihavan diti pagun Colombia. Jadi kita dia zuh pihavanan mimpul diti masa diti RTM click ada telefon dia zuh telefon pihavitavit dia zuh taika nung kiva do TV yana smart TV kamay di jadi kanu kanu ko magium dahil RTM click dahil smart TV dia so manoy ay tanda download kamay di kakita na di diti pihavanan mimbul diti teka kawasa nagi mintong masa diti itia My TV My TV to isa da kabalay iti RTM om nagi Unify TV na po nga kabasa ko da mintong da pihavanan mimbul iti masa iti My TV ito isa da kabalay dali hana tapne ko nga vilahan da inko da mintong iti pibayan mimbul sa savan vinon FIFA duvang ibu duvang padam onom dali karahibay dong subabay na pagito ko da iti pihavanan jam katu. Tumimpun na di jam ko tu do dong sebab di ti Ghana om Panama om jam ko pa dong sebab na po nga Uzbekistan om nagi Colombia.

Pason di ina inkana ko sa hoso di soldia sunggyong ano orto ko di babay no di tapne ko ngavi dari ko pivas yan do kumata pinay ngavi mamasto mo kinongo do kasimba da to ko di timiti hombus masa do di ti TikTok do Sabah VFM nagi masa do Facebook do Sabah VFM panogi Mazal RTM click panogi katawadan ko made dia su katawadan tu mamihi mungkin ngor ko semba na to kodi masa do iho no itia TikTok do Sabah VFM om nagi art itia Facebook do Sabah VFM dari hansa no hi sagina video su ada makin ngor do hozo ngavi i nakotonda montok tadau baino i pinohud di tambahut kalaja DJ Dan. Eh tumne ko ngavi paguhi do papati hambut zo mo his to ko da ginavo o mai ko pahaid abi o isay ngavi ko gumuto pinay do pinapo hambut do pason kopi pasi anong suvab kuma do dayti masa aditi WhatsApp do Sabah VFM do suvab diti kya nga audi kano po hambut do pason nga mano pa di o ito ngan ipinapo buso do pason nga veriti ay Maria Jakim kopi wasian ng sebab i Florence Boyjol kopi wasian Maliaka Megan Gidi Maliaka Floreta Kinajil kopi wasian ng sebab ngi kumaday diaw i John Tati Richard Benjinos Joseph Potilu kopi wasian isay bagiti ay sadongan ay say datiti ay sadongan diti o painsuat do ipinapubuso do pason diti ngayon ko po katawadan i Marius Marudim Dennis Nicholas Yang i Red Devil kapivasyan ko maday diyazu tayin sanan kaya katawadan to popubuso do pason mo manikid ta daw sundong pato na ay sa pahumbus pason nga ay po nga hindi pinapubuso do pason. Dari bay na mungkin ngoto ko do hoso mamohis wag ito ko do ginafom yung pairiti hoso hoso di Alice Dison om di James Kando simbiton ko om sutanon do hoso di January Sipaji Izyaw Binabang kasoy man boss kadasan na ikot finasi oswaw tamay mo.

Yeah, tapi kung abi yo, so di babay na din ng auto ko isyaw binabang kadi January si Paji. Tadi ko pimasyan do, tapi na yung abi, mamasoy, tindahan nun, may papata do, tanak, may sikul, kopi basyan, kopi basyan, kumari di usukyo, kiba di, nakapatod, na do, tanak, God, na di bago, may tamu, dati, do, dong sebab diti, may bahi do, kiki na tuan, teko, titindalam, patoy, kopi basyan, kumari di usuk, katawadan, au ay suvan, tapi na yung abi, mamasoy, dati, atang kangaw, kiba da, dagangon, nong sababiti doy da tomu patoy doy pasal patoy doy kaday takanan patoy teko doy nung ano po kapibosyan kumaday diyazo katuhadan tumamihi ilang makinawada ko sa imba na toko nong sababiti sundong pato da kivava dati adata tangkangaw ano to kivada ko kuma agumu ko kumaon nong sababiti nga pengong o dalidiyo tahingo ka ni dati katuhadan kumaday diyazo Bahom kanu vagum mohi siginavo kinungota ko hozo mantadi Jack Julin tutang patatapo napo ginavo kadi Nicolette and Gertrude

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandizi ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi i.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanu siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyanu kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pain ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyanu di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo kodohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko kakadong vausin mi tunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

Tapi kong avi ay timpuriti na po nga popong so do so nga avi kapapago ay na toy mo dito id RTM ingko po nga opyang ngawang na dia so o so dito dahil kasimba na toko dito nakaintuto na hide di minggu nakatahib ihano po nison vago do tadawbay no popong o dia so do so nga avi kapapago dadi may na awat at timpo kinangot ako iti hoso kapapago mantadi janya totong yoy tando piuhudan.

toko hozo di babay no di patod bosku kadi Edward Kubot dabay no jam ko tu pat nga prom 2 minute no di dong sebab dat pagun toko mga kapibosyan kapibosyan dong sebab kumato pinay nga vidi kakal pom yan pay nagodad kasi imba dat ako di team masada TikTok masada Facebook do sabab VFM katawadan ko maday dia su tu mengovang dego itim puriti mitya WhatsApp do sabab FM I Helen yong kapi bosian no sebab ko maday Helen ingka nagi I Charles Loginon nga pinapabuso nagi dapason kapi bosian no sebab ko maday toin sanan ta binay walis nga vi mama sa kinong do kasi imba do to ko dong sebab ditika masa do Facebook do Sabah FM nga naikot lina mai di hariti magi husi husi do pasan katuhadan ko madai dia so tempahot ko ngavi ada ida Facebook do Sabah FM omika nagi da TikTok do Sabah FM katuhadan ko madai dia so tu mengovang de go do dong sebab diti bahom kanu vago mohi sa ginawa mi ampai diti hozo ka vago ngavi da kosaimban to ko itia hozo ongo de baino hozo matadi Salvia Yusuf yaitan do Zandi Tavanus Tosuau sutenon do hozo di Alvenico Alden Alfonsus yaitan do Guminavo Diaw Sanghun kasaimban bos kadazan nikot vinasi Osuau tomaimo.

gumina vod yao song hun in kana ko so ho so man tadi Alvenico Elden Alphonsus ama tumi ambus ko va good oi da ko sem banda tro di tumi ambus da ti babasan po point to ndo so ngavi ka vago da ko sem da ko sem banda to ko di ti tapne ko ngavi bainom kinangot ako do hoso man tadi hanale anaval swimming yay tando kamatan to sindak buvazoy tavantang kadi Jackie Jeffrey kasimban boss kadasan naikat vinasi oswaw tamay mo.